Mo xɔe se be hafi le dzo aƒe megbea eye le gblɔ be na yi le aƒetɔ be ŋkume yim nye mo dzi be magatrɔ va asigbɔlo to ma ƒe amenuveve me matrɔ ayi aƒeme asigbɔlo aƒetɔ nye be le va fia eye le gbɔnɔ subɔsubɔƒea yayra si ke be dzra ɖo ɖi na wa eli na bena na dzra wo dzi ɖo na xɔ mawo ƒe yayra ne woagbe xɔxɔ kpɔkpɔ dzɔdzɔenyenye kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ dɔyɔyɔ nukunu eye nuwo ƒe tɔtrɔ nyui le woagbeme mawo ƒe yɔyɔ le woagbeme wo katã li le mawo ƒe ŋkume egbea anye wo dzidzi bena yayra siwo li nɔ eye le axɔe míado gbe ɖa míagblɔe na aƒetɔ.